0: ka papa enya grade sa boy Kevin tell na obi antu money dino up to now dom hama mo ne mpanyfo kusom som ye dialogues ne ade ade no still akwani di atem o de ye ya no no still akwani guso wo di ba wo mia ne ne ratem ene ni tina nyina wo di atem etia na obi ana Ghana Jollof no muntimi nka no kore no ade amam wo kra na dom hama ne ne ndi so mu
1: good morning. Only